tambahin ah. Ah, hati-hatilah pemandu ang iya kan. Ang maklum lah kan. Ang iya masa-masa ang iya tambah-tambah day mina. Ang ulon ano ang sidan. Ang iya kapsiran. Ano ulon peng. Ah, mubasa ba iya ulon mina ulon peng ang iya. Hati-hati ketika memandu. Pesanan ikhlas dari Bintulu FM.

Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kayang. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.